0: kanki jubatete
1: atulunama
0: nurasa yunte
1: asiyawule tulunama
0: kunja maramade
1: atulunama
0: komasirande
1: siyawule tulunama
0: bonkode ajasirede
1: atulunama
0: alama alahinadila
1: basiyawule tulunama
0: ila idofonyo.